0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang itong dito na ako nang isagol dugo ko kung di makinabod ko ang anam ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki inam ko 3 times a day siguro to
3: mga pila po ka adlaw ni mo giinom to
2: 3 bitra dahil nawag pa ngayon ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplas lagod ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Pambut ni mo ba? Hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: っていうのが po ang yak ni inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litro dahil nawag pa wala ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod din niya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako tong bukolen?
3: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
1: Unsa ra kining mo ato?
3: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
1: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nga gihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7. Joy FM.
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Joy FM!
7: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo o gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi-feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nangasamad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit naginilak na kuya nagulo na ako ba na palit ra gud ta nang Yaki biya to lang tisingan niya. Wa may si minutos ni. Wa na ang sakit ni gulo kanin dat ba ani eh. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita, kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, wala lang ang mga anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, nagdugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM. The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nang isang gulog po ko hindi na kinabog ko ang anam ako ang pinulit ang kandang kapsula ka ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to
4: mga pila po ka adlon ni mo giinom to
3: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog karo.
3: Ngano po?
2: Eh, murag di na mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan da itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon, sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinomduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga, maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kung bad cholesterol o maminti na ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kung good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya, upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulalaan ang makahubog ng mga ilimnon nga kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sud sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan imang higala, ha? Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Bilongga, pinatuntog ng hurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag bugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, asa ako Yaki Oil, nawala-wala na.
1: Yaki.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: out of 5.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahay,
3: usahay, usahay, usahay, usahay, usahay,
2: usahay,
1: yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa na hitabuan, ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang manggo, lagi manggo itong sige ko ka na mo. Sa hayo, may lang ko mga juice, mga aslo, may labi na mga soft drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samaran akong kutukuto, di, take off capsule, yati. Ang ay manggo, sa tulong ka capsule, nanawa
1: man
4: ako ang gibati ng hyperacidity.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi ng dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
2: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan di na ta mag-isgot na dan. Kita man mo dan nga idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
3: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako para dito ang dito na ako nangisag yung dugo ko kung di matinagod ko sinasanan ako ang ay sinulit ko ng capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po kaadlo ni mo giinom to?
6: 3 bitra dahil nawag pa wala nito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso abot na dere.
5: Oo.
4: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na may kwarta palitan nako tog duha ka pad. Naayo.
5: Duha kapad lang ang yan.
4: Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman.
5: Ito para sa
4: Bilonga. Nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello mga mami. Kumusta na po? Ito na naman tayo sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan kon Yaki. Ang programa na to, hatod sa Yaki Laboratory, nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil. O sa alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Itang magaginikanan mo action gyud og kabalaka kung walay gana nga mukaon ang atong mga anak kay basin og magdaot sila. Mao gyud na ang ano dayon sa problemahon dayon sa mga ginikanan, labi na ang mga inahan. Kung kini ang imong suliran mami, mama, nga dili mukaon o walay gana nga mukaon ang imong anak, patumara ka na og Kidi Yaki Vitamins. Tungod kay ang Kidi Yaki Vitamins dunay kompleto sa nutrients, maong bisag wala siya gana nga mukaon, mahatagan nimo gihapon siya og mga kinahanglan sa iyahang lawas aron permintis siya nga himsog og kadugayan ana, magana na pod na siya nga mukaon. Pero kasagaran ang mga bata nga ginapatumar sa Kidi Yaki Vitamins, maugyod na ang mamahitabo. Nga mugana gyud sila og kaon, lami ang tulog, tangkad, ligon ang mga bukog, dili sakiton, dali ra kasabot o bright ang mga bata nga naga Kidi Yaki Vitamins. Kining Kidi Yaki Vitamins alang sa mga batang adunay edad nga 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Ayaw na ninyo sunda ka nang nakasulat diha sa karton kay nagka clerical error ka na. So kanang ibutang diha nga 3 years, 3 months na siya mga higala o mga mami. Ang anorexia o ginatawag nga kaning anorexia nervosa, usa ka klase sa eating disorder. Kung diin ang mga tao o bata nga duna ni ini nga gusto nila dili sila tambok, gusto nila ubos ang timbang kay ganahan sila og niwang, wanggi. Mao nga matingala ka dunay mga bata nga niwang, perte kaayo maglihok-lihok og dili kaayo mukaon tungod gusto nila dili sila mutambok. Mao pod maya na ang gusto sa mga doktor. Dili sila gusto og kanang kuan obis. Oh, kana bitong bata nga naga-promote sa Kidi Yaki, gipa diet gyud.

0: niya og gibawasan ang vitamins. 3 times a week na lang muna siya. Kay grabe kagana magkaon. Kung ang imong anak dunay susama nga eating disorder, suportahi lang kini og Kidiyaki Vitamins. Aron dili siya magdaot tungod mahatag man sa iyang lawas ang eksaktong bitamina og minerals aron himsog siya. Kay mauman ang iyang gusto, wala ta mahimo. Basta importante usab nga kanunay nato ipasabot kaniya ang pagkaon og healthy foods, hilabi na ang gulay og prutas. Kay naay mga bata karon nga dili gusto pod og tambok, kay ku anon man ibuli man. Oh, tabat ching-ching, tabat choy, di ba? Sumoto sila pag uli, mag-diet na ko, mami. Buto sab na mo masayran, mga mami. Ayaw yun in town ninyo, ipagwalang bahala. Ayaw ninyo ibaliwala. Kung ano na may problema sa inyohang mga anak, i-text lang kami sa 0928-6767031 aron matabangan namo kamo. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga mensaheng gipadala sa atong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0948-462-3548. Mami Joy, Kuya Loy, dako akong pasalamat sa inyohang produkto kay katong buntis pa ko, Yaki Oil Liniment, ako ang permiting ina panghaplas, Kuya. Wa, yun ko naglisod sa pagpanganak sa ako ang kaluha, Kuya. Sa balay ragani ko ng anak, Kuya. O gula po sila yung buhok, Kuya, pero sa dihang ginasabunan ako sa Yaki Baby Soap, dali kay nibaga ang ilang buhok. Ginapatumar po nako sila sa Kidiyaki Vitamins. Himso gayo ang akong kaluha, Kuya. Si Linlin Diayni sa Bersuela, Agusan del Sur. Text usab gikan sa cell number 0906-7822-473. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto kay nigamit ko Gayaki Beauty Soap. Nihamis gud akong kutis, Kuya, og nawagtang ang ako mga bugas-bugas. Salamat kaayo sa inyong produkto, taga Tanawan, Ayungon, Negros Oriental ko, Kuya. Ado na ba ilaing text gikan kang Rowena sa Dumulog, Gabukinon? Matod ba niya? Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat gud ko sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule o Yaki Oil Liniment. Kay nakatabang gud sa kuwa, Kuya, kay niinom ko o Yaki Herbal Capsule. Kay nagaluha mong gugugdugo, Kuya, o naghaplas po kong Yaki Oil Liniment. Sa dihang nagpa-x-ray ko, Kuya, negative ang finding sa doktor, wa ko'y sakit. Salamat gud kaayo kay nakatabang gud ang akong pagdumara sa Yaki Herbal Capsule nga inyong produkto. Magkatong text gikan kang Rowena Culago. Wa na kita igong oras, Mami Joy, sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store. Mamier Masumpan Store. Mamvier Masumpan Store. Basok Store. Luna Store. Sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store. Sa Purok Kanyan, Sebastian Farm. Sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store. Sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store. Barangay San Pedro, Double J Store. Sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
5: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Hoy, nak-nak. Unsa man ini kuha ni Mus Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam? Duh, dili pa oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turya naman ang inyo ha, huna-huna rin na.
7: Kung saan ipatik mo saya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murang agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanipili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, tingin ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, aray ko, aray, siya, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
2: Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialisis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Floor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang dito na ako nandito ang gulog ko ko kung di na kinabog ko ang anam ako ang sinulog ko ng kapsula ka ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to
3: mga pila po ka adlon yung mag-iinom to
2: 3 bitra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloy ako sir, wa yun na ko na ayaw ang break sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun.
2: Ayaw ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretsyon abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw pagtesting nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan ako tog duwa ka pad. Naayo.
9: Duha kapad lang yan,
8: Gino? Duha kapad. Wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkuha na. Nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus. Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga capsule, kaning ganado capsule. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado capsule, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado capsule, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Keta Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na, mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Suspastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na siya. Pag mag 12 na daw siya, di na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod na to ang kolon. O, Yaki. Teka. Burag sa ba, Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya mag-Kini Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya si punon kuya, dili pareha kani adto sa wa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo.

0: sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap kay niputi na gyud akong face. Kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. Og usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis, Kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang ganito, Mami Joy, mga minsay na taga na tapagtagad sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka ang isa, usog po mukhaon. Iya ka ang isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
3: Matagbun pa, paimno na ako sa humana na pumaha, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka na ako raisa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di-amnesia, manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Disco Rewind! Rewind!

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, anak. Kaganiha pa ko sige guna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magudkuana, good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, anak, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
5: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya siya ang bana pa yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, trap ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagad law na baka nang gusto mo muna agyon pero ug mo ay mo kang mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Disco Rewind.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong banat kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, well, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulokatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti. Para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naana sa mga butika.
2: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind!

0: na pibay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, di mo anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige, naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siyang sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi niya ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko na aray tayo siya ka pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigo, Good June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Disco Rewind.
12: Ikaw na!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dire.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang ang yan,
4: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Karagat, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
9: Disco Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabi. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ana, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasikiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong bana. Kanang di-amnesia, manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga

0: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kita ko na diabetic at saka rheuma, high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal na ang kwan ko, yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit sa lampakan. Karun,
2: nawala na po yan. Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan, taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
5: Itong pagbuntis ko, sige na po paplas, Yaki Oil. Ang dali lang niya itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil.
6: Aha.
5: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon.
4: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: What a 5 point.

0: kuhaan sa kapin 70 mil pesos nga balol sa ginudahang droga din his Kidapawan City. Samtang sa dugang tudling sa ato nga mga taho, sa dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga, usa ka wanted the person usab ang nasikpaw dito nga dapita sa Maya Jansan. Kanang gipadugwa usab ang report gikan sa Regional Office 12 dinhing bahina sa Stock Sergeant Region. Impunto alas 6 na ang atong oras sa higalawa na kita igong oras sa atong pagpanaguban sa unang hunata sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Lunes sa petsa 14 ng buwan sa Setyembre 2026. Dagang salamat sa iyong pag-uban ganin sa atong turumanon. Siyempre sa atong mga sister station ng Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Kinisitin ni 43 sa Jan Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
4: Samo ka ni mo, love. Di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
5: Unsa man na, love?
4: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
5: Na, katulgo na lagi ka.
4: Pasalamat ka sa ganado capsule.
5: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
6: Isayos ang ating mga orasan, 5 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
7: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan, programang mag-uugnay ng mga mamamayan at

0: Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome, welcome diri sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Nadlawang Lunes mga katinig, pitsa 14 sa bulan sa Setyembre. Mga katinig, atangi kay ang atong Joy FM, ang ato ang Tinig ng Bayan. Adunay full coverage ang paghimuon diya sa mahitabong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary election. May muntag 40?
1: Yes, mayong buntag, madungog ba ko?
0: Dungog
1: mayong eh. Buntag, mayong morning, assalamualaikum, warak matula, iyo barakato. Oh, abing oh, mong ikaw, ray kabalun.
0: Matamambo.
1: Yeah, hopeful, credible, joyful. Maoy wishes nato karong adlawa. Hopeful kita nga unta malinawon ang atong adlaw karon labi na kay panahon sa pagbalanse o pagpili o maayong leaders para sa ato ang first parliamentary election sa BARM, no? So, nanginaot kita kaubang dos, nakapangapi na sila o okira coffee. Pili lang sila. 5-in-1 or 7-in-1. Una, mo lugsong para mo boto sa mga presinto.
0: Aha, anyway, kaubang 40. Ato lang sugdan dayon kini nga to ang pagmonitor diri sa naghitabo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga parliamentary election. Ana sa linya ang ato ang katinig diha sa Lanao del Norte si Richel Yumin. Mga kita og unsay sitwasyon diha karon sa iyahang nahamutangan. May muntag. Welcome.
2: Hello. Good morning. Katinig Ruby o kisa lang guwapa ni mong partner.
0: Si 40 Ruby.
1: Chel, may buntag ni mo niya. Assalamualaikum.
2: Good morning. Good morning. Okay. Sa atong sitwasyon karon, kagrihan buntag, opisyal kagi ablihan ang mga polling centers sa Marawi City of Lanao del Sur. Pero kita, on enrolled po ito sa Marawi, kamulo pa itang nag-move. Ang karong mga orasa, gikan sa alas 5 tama sa alas 7, ang unang tagaag priority nga mubutar ang senior citizens, mga PWD, o gingon man kaning vulnerable sectors. O nakakatap na kagahapon ang mga kasundaluhan o kapulisan nga mo'y maghatag og dugang seguridad aron ang mga butante sa Marawi City ug Lanao del Sur safety ang ilang kahimtang inig butar og karon mga panahon na naka-standby ang duha ka Black Hawk helicopter og duha lang duha pa ka kining MG 120 nga attack helicopters, no? O doon ay mga tanki, kasaoy-saoy, standby sa mga key areas. Kagahapon, luwan kita sa usa sa mga Black Hawk helicopters. Kauban na to si Attorney Nabil, rather Muhammad Nabil Mutya, ang Provincial Election Supervisor sa Lanao del Sur. O go, banusab ka na to sa maong Black Hawk helicopter. Si Brigadier General Jess Montoya, ang Brigade Commander sa 103rd Haribon Brigade sa Marawi. Ding landing kami sa Piagapo, Lanao del Sur. O paghumanin, dito kami sa Madamba, Lanao del Sur, sa layong southern part of Lanao del Sur. Ding gisubay sa mga opisyal sa COMELEC o militar o kapulisan ang kahintang sa mga polling centers. Ay masayran nga ang polling centers gipatuman karon ang pag-implement sa palisiya nga one entrance, one exit. Oh, so boto sa boto. Usa ra gyud ka ruta, one way ra gyud ang musulod ug humagbutar og gawas. Bawal ang mga kapitan o kinsang elected officials base sa mandato. Bawal kini mupundo sulod sa voting centers. ingon man kini mga lawyers o uban pa mga individual nga way kalabutan sa eleksyon aron dili ma-disturbo. Lakip sa gibawalan mao ang mga media. Pwede ra mo, so, mo take og footage ang media, mga media sa gawas apan dili pwede nga mo insister yun nga adto sa sulod kay mo'y makadag dahot sa mga polling places. So far, muhatag tag update once sa makaabot ko sa usa sa mga polling centers dito sa Marawi City.
0: Mm-hmm. Kumusta naman ang peace and order?
2: Yes.
0: Wala ba mga dili, mayong mga pangita po? Yes, guta ng peace and order.
2: Dunay mga suspitsadong lihok, pero wala pa ma-confirm, allegedly, matun sa adyag, na doon ay buot mo tabok sa Lanao del Sur nga mga flying voters o mga mag-operate o allegedly kaning shading aron mo ibudaw, pero wa pa ni ma-validate pero information sa ato pa o doon ay aso, doon ay kalayo, subayon pa ni ang aso o kalayo palungag yun eh aron di mo dilab, di ba? Mm-hmm. So aron second na upsay o malinaon o secured ang makasaysayanong first barm parliamentary election. Mm-hmm. Inyong katinig, Richel Lomel, sa Lanao del Sur. Good morning.
0: Salamat, Kabang Richel. Maramag, di gabiyahe pa sila, paigon pa sa mga presinto. So, hopefully, later, no? Kung naanasay sa isa ka presinto at siyang paningkamutan nga makontak pag-usap. But mga katinig, gikan dito sa Lanao del Sur. Adto kita sa Cotabato City. Itong i-contact ang Katungod, Bangsamoro?
1: Bangsamoro.
0: Katungod Bangsamoro, saka grupo niya siya.
1: Sa consortium.
0: Consortium sa nagkalain-lain ng mga non-government organizations nga naghiusa, nagtinabangay para sa pag-monitor sa kondukto nining eleksyon, no? Nga una-una. Mga katinig, nasa linya na po ang ating kaibigan, ating kasama, si Mek, si Ginang Almira Lidasan. Magandang umaga, Mek. Welcome sa Tinig ng Bayan. Kasama ko si Ruby.
1: Yes, good morning, Mek.
3: Assalamualaikum sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Hello sa inyong dalawa.
1: Yes.
0: Wow, energy.
1: Very high pang energy, Mek, no?
3: Okay, alam mo na, first ever parliamentary election sa PARM, ating pinakamamahal na Bangsamoro area.
1: Yes.
3: Nandito kami ngayon sa Pilot Elementary School sa Cotabato City. Parang dito ang may pinakamaraming mga botante, no? Sa isang poblasyon pa lang ng Poblasyon 6 ay makikitaan mo na ng more than 500 na siguro ito na nakapila para bumoto.
1: So lumalabas, Mick, na talagang passionate ang mga kapatid natin dyan sa Bangsamoro area ng Cotabato City para mag-participate at maparinig ang kanilang tinig para sa eleksyon na ito. Is that a sign, Mick, na talagang very eager ang ating mga botante dyan? Hello?
0: Sandali, medyo rin ko problema tayo. I-ano natin. Let's try to re-establish connection with Mek-Mek, si Almira Lidasan. Sige.
4: Hello?
0: Sorry, naputol tayo, but you are back now. May tanong si Ruby kung sabi niya kanina is yung turnout ba?
1: Na 500 ang estimate.
0: Naputol ulit. What's, ha? What's hello, happening? Naputol. Mga yung problema ron.
3: Hello?
0: Yes.
4: Oo. Nalalaglag tayo, no? May jammer yata dito sa school.
0: Ano sa eskwela kayo? Cotabato City Central Pilot Elementary School ba?
1: Hello, Mick.
0: Nako, what's happening? Anyway, basi og nangita diglain nga telepono ba. Pero napuputo na. Ang ganiha nag-istorya mi of air yun siya nga na sila sa eskwelahan diya sa ano Cotabato City Central Pilot.
5: Yes po, standby po ha.
0: Mm, naan.
5: Okay. Yan po, sige po.
0: Hello?
1: Hello Mick.
0: Hello.
5: Ma'am, marinig ho ninyo? May monitoring.
3: Marinig kita. Para ah, sila po. Hindi ko marinig.
5: Sige po.
0: Yeah. Hello, ito daw. Try na natin ulit. Hi.
1: Ito rin Mick. Hello, good morning.
0: Nako, what's sandali baka ayusin lang natin but palit tayo ng ano. Yun, baka diyan. Pero mukhang
1: this time Mick. Hello. This time Mick. Hello.
3: Hello.
1: Narinig niyo na kami Mick. Hello.
6: Narinig niyo na kami Mick.
0: Hello. Oh, anyari. meron lang kunting okay na. Hi Mick. Hello.
3: Ayun sa Cotabato.
0: Okay. Aha.
4: Cotabato City. At nakita nga natin na ito yata ang isa sa pinakamaraming bumoboto kasi halos puno na dito sa mga polling precinct at sa labas ng gate ng school ay maraming bilang pa rin ng mga kababayan natin ng mga taga Cotabato City ang dumaragsak no para bumoto.
0: Mm-hmm.
4: Kaya ito yung first day ng pagpapakita. Sorry, first few hours ng pagpapakita ng pagdagsa no ng mga tao para bumoto.
0: Aha. Bago siguro magpapalawig si kasamang Ruby doon sa kanyang mga tanong kung ano yung sitwasyon diyan ngayon, baka maari mong ipaalam sa atin kung ano yung organisasyon kasi alam pagkaalam natin meron kayong parang consortium at ano-ano yung mga organisasyon na kasapi ano-ano yung mga organisasyon na kasapi nitong consortium na kasama niyo sa pagmo-monitor ngayon.
4: Oh, ang tungod Bangsamoro sabihin Bangsamoro rights ay kinasasamahan ng mga civil libertarians, mga think tank katulad ng CENTEG at andito din yung interfaith organization called Panaw Mindanao. Nandito din ang iba't ibang kabataan, contra-corruption group, no? At saka iba't iba pa pong mga religious, no? And other interfaith organization. May teachers organization din po kami na sumama to monitor, no? Kasi alam niyo naman, mga BAIs, karamihan ay teacher. At isang ang kalungkutan na nakita niya is maraming teachers ang nag-cancel ng services nila ngayong araw. No? Pero dito naman sa Cotabato City Pilot School, ang nakikita naman namin ay teachers pa rin, ang karamihan ng mga nag-serve as election officers dito sa loob ng mga presinto.
0: Mm-hmm.
4: At kanina nga ang alas 5 ay nakapila ng maraming mga kababayan natin sa labas but it's only now na mga 6 o'clock nag-start no, na ilabas sa mga pumasok ang mga election para paraphernalia at saka maglabas ng listahan ng mga pangalan ng mga tao sa mga poblasyon na iyon bilang botante. So, ito ang inaantay natin ngayon. Ang mga kababayan natin ay isa-isang piniperus yung mga papers na nilabas ng COMELEC, ng list of votes. At may isang kasamahan kami na nagboto ngayon. So, nasa loob din siya ng polling precinct, one of the first to vote kasi nga mag-o-observe po kami sa iba't iba pang mga polling precincts, schools from Cotabato City to Maguindanao del Norte and even Maguindanao del Sur and the Special Geographic Area.
0: Mick, ang pag-alam natin ay mauuna at ipaprioritize yung mga senior citizen, mga PWDs, mga pregnant women. Sa mga nakapila dyan, anong obserbasyon nyo?
3: Mukhang magsasabay na.
4: Because nag-open ang polling, ang school, ang Cotabato Pilot, nang halos mag-aalas 6 na, and dumating din ang election para Penalia, mga late na rin. So, ngayon pa rin talaga makakasabay na bumoto ang mga PWD at sa mga seniors. Sa ngayon, karamihan pa lang na nakikita namin ang mga seniors at ang mga mas marami din kami dito ang mga local and international observers na nakasama or witness yung pag-open ng mga polling precincts.
0: Mm-hmm. Dito sa SGA sa Carmen, nadaanan namin kanina, alas 3 pa, marami ng tao. Probably, hindi pa naman siguro bumoboto dahil alas 7 pa naman ang bukas ang botohan, pero sa pakiwari namin, nagbabantay sila nung mga balota para i-secure yung polling places din. Diyan ba sa inyong area, banda, may mga napansin ba kayo? May mga balita ba kayong narinig na may mga magdabagang binantayan yung mga balota?
4: Mga kwento na lang ng mga kababayan natin that some of them, watchers at saka mga ibang mga kababayan natin na talagang nagbantay din doon sa tawag dito sa mga vicinities ng school. Pero kahapon, bumisita kami sa polling center, Comelec Center, na itinayo nila doon sa may Alnor, at nakausap namin si Chairman Garcia. Mas ang concern na pinunto namin ay nandoon pa sa why are there a big number of troops deployed in Maguindanao, in the other parts of the barm, in Lanao del Sur. Na grabe din yung show ng tangke at saka ibang mga So, parang medyo malaking issue sa amin yon. Ang sabi naman ni Chairman is Comelec is in control, at kung they will be staying look daw, makikita sa mga polling places. Pero dito sa Cotabato, medyo para sa atin, maninibago na may mas maraming tangke de guerra, like nasa plaza, no, tangke de guerra na nakikita near at the polling precinct. So parang hindi yata nakakatulong yon. And you have dito ngayon mga PNP personnel and AFP personnel na mayroong Armalite na populi uniformed, no, at saka
0: full battle gear
4: doon sa kung ano man yung pagbabantay dito. At least 3 armed personnel ang nakita pa namin ngayon na nandito sa loob ng Cotabato City Pilot. Kung if this is AFP or PNP, pero PNP daw kasi ang dineploy sa loob ng mga schools.
0: Sinasabi mong sa loob ng school, nasa presinto mismo or nasa labas lang?
4: Nasa loob, no? I will send you a picture later ng itsura ng mga armed personnel na nasa loob ng school.
0: Idulog natin yan sa Comelec dahil sa ating pagkakaalam, bawal ang mga... Yes, idudulog natin yan sa Comelec dahil sa ating pagkakaalam, bawal yung mga armed personnel, be it police or military, sa loob ng presinto.
4: Yes. Yun yung inaantayan din natin dito kasi we were asking, no, and they were saying that they are part of the security here inside the school. We'll send you a picture later of ang itsura ng mga armed personnel natin na nandito sa loob ng school.
0: Salamat na lang in advance diyan sa mga pictures, but Of course, despite na sa sinasabi ninyo na kapansin-pansin ang deployment ng mga armed forces, be it military or police, mayroon pa rin dalawang masaklap na pagyayari na nangyari dyan sa Cotabato City last night. And we hope hindi na ito mauulit.
3: Yes, and we hope na
4: this will not dampen the spirits or maka hold na panakot sa mga kababayan natin, lalo na sa pagboto. Isa rin yan sa pupuntahan namin mga area, yung area ng Bangsamoro sa Lugay-Lugay at saka sa Kalanganan, no? Inshallah, maging peaceful ang pagboto sa mga areas na ito. Despite of the mga na-report na mga violence na nangyari kahapon, like yung strafing sa may likod ng Cotabato Pilot, tapos yung mga iba pang pangyayari sa Kalanganan that we have to verify, no? And we have to interview local residents para malaman ang truth behind.
0: Mm-hmm. Sana whatever will be the result sa inyong investigation, ma-share niyo po sa ating mga katinig later.
3: Opo, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin, sa pag-observe natin sa election na ito. Inshallah, maging peaceful ang election. Inshallah, kasi ito rin po ang pakita ng Bangsamoro, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, no, kung paano po tayo tumatalima doon sa mga karapatan natin na bumoto at karapatan din natin ng isang magkaroon ng isang mapayapa at na election sa ating Bangsamoro.
0: Sandali, Mac. Bago ka namin bibitawan, baka mayroon kayong mga nakausap na butante at matiyak or malaman man lang natin, mag-gauge man lang natin kung how prepared sila sa eleksyon, alam ba nila kung sinong iboboto nila, ano yung mga offices na dapat pagbutuhan ng mga botente. If ever wala pa, siguro later, baka may mga makausap tayo just to gauge nung, yung consciousness mga kababayan natin, gaano siya ka-conscious dun sa mga kinakailangan nilang gawin at iboto sa eleksyon na ito.
4: Opo, will do sa mga ano. Kasama po yan sa parte ng ating mission.
0: Mm-hmm. Again, I see.
1: Yes, Mick, medyo alarm lang tayo kasi talagang violative sa ruling ng COMELEC. Yung pagkakaroon ng mga armadong kalalakihan, be it
0: naku, nawala. Kami. Nawala si Mick. Sige, try natin ulit.
1: Hello, Mick.
0: Naputol.
1: Sige, anyway, sa pagbabalik na lang mamaya kasamang Romy.
0: Sige, balikan na lang natin mamaya. 40. Mayroon tayong listahan dito ng mga Bisaya sa ta,
1: pero kinahanglan mahibawaan nila ni Dos. Kay Cotabato City man to, kaubang Dos, no?
0: Mm.
1: So, tulo sila ka district sa Cotabato City, first, second og third.
0: Mm-hmm.
1: Ang first district, tulo kini ang nagpapili, no? Aba Sheriff M, Ligayo Danilo R, o Sema Romeo K. Sa segundo distrito,
0: kini si Sema Romeo K, kailan ako ni kining uban maraog
1: pariente ba ni sa kaning mayor?
0: Yes, sir.
1: Sa segundo distrito, upat sila, Chua Cristina, di nalang ko basahon ang middle initial. Chua Cristina, Datumanong Madato, Midtimbang Zarumin o Sinarimbo Nagob. So kini sila ang inyong mapilian sa segundo distrito sa City of Cotabato, mga pag-ari natin dyan, no, na buboto. At saka sa third district, tulog ihapon ta kandidato, no? So, Antok Tumanda, si Kanen Reynaldo o Mantikayan Hashim. Sa kinatibukan, sa City of Cotabato, sa Tulunya ka distrito, doon ay mga napulo ka kandidato, no? Pero, siyempre, kung unsang distrito ka, isa ra imong pilion, no? Kini ang listahan gikan kini sa redacted list of nominees nga na forward din sa atoa sa atoang kasaligang tinubdan. So hinaot nga guided ang atoang katawan sa Cotabato City.
0: Corinda, putlon sa ato na kay nasa linya na si Atty. Rey Sumalipaw, ang regional director sa COMELEC sa Autonomous Region. Yes, director. Hello. Yes, director. Good morning.
6: Hola.
0: Hello, director.
6: Hi. Good morning.
0: Yeah. Yes, director. Good morning. Kumusta naman po ang ating first hour sa election day?
6: Actually, ang kalahatan sa buong region, okay naman, peaceful, naging mabilis yung pag-distribute ng mga election paper nila at na-report na sa ating mga schools, particularly in the classrooms where the polling places are located. Except for some, dito sa Cotabato City, di ba may mga pangyayari kagabi na talagang violente tulad nung nagbabarilan. Nagbabarilan na may tatlong namatay and 15 na wounded. May mga sumabog, pero ang nabiktima yung may hawak ng IED, yung improvised explosive, nasa ospital siya ngayon. Yung pangalawang pagsabong, nabitulit naman yun, walang nasaktan. So, as I said, generally, walang nangyaring kaguluhan except for this pangyayari sa Cotabato City.
0: Mm-hmm. Mayroon daw po mga guro na nag-back out doon sa kanilang function sa ngayong araw na to. Ano ho ang options natin?
6: Sinasabi na natin, binabanggit na natin maraming beses before this day na kung may mga magbakaw ng teachers, we are ready for that. We trained 2,000 na PNP personnel to serve as special electoral boards. Nangyayari ngayon na may nagbakaw, pero hindi nga sa ngayon lang. Nung final testing ang silipan nung isang araw, kaya alam na natin yon. And we were able to deploy 800 plus PNP to cover those teachers who failed to report. So final testing pa, alam na natin at nilagyan na natin ang mga PNP.
0: Mm-hmm. Dito naman po sa sa number ng security forces, because even before nung nag-uusap tayo, sinasabi ninyo na wala namang ibang eleksyon, kanya mafo-focus yung ating mga security forces sa pag... Aha. Yeah. Nagsasabi po itong mga independent monitors na especially itong katungod na Bangsamoro na parang heavily militarized sa yung Cotabato City. Napakarami po ng mga sundalo at mga pulis at may mga tangki de gera sa Lanao, na may mga helicopters, may mga choppers na...
6: Actually, totoo yun. Ito yung pag-move ng ating mga armed forces personnel, ng PNP personnel coming from other regions. Siyempre, yung isang batalyon mag-move o dalawang batalyon, sasamahan nyo ng mga tangke at mga 6x6 para kaga ng mga sundalo. And of course, yun ang nangyari sa Lanao del Sur as noted by our local and Manila media. Dito naman sa Cotabato, it's not so evident na pag-move kasi diretso yun sa mga campus sila. And of course, nung mangyari nga yung barilan kagabi, they were able to augment and of course deploy Armed Forces of the Philippines and PNP augmentation doon sa mga pinangyarihan. Kaya nagiging although may nangyari, yung mismo, yung nagbabarilan, kasi it would appear na may mga baril silang daladala, kaya nagbarilan yung both sides of our election, yung parties, nagbarilan sila, may mga namatay na tatlo, may nasugatan na 15. Talaga sila, kasi we are expecting na marami. In fact, dito sa Cotabato City, dahil dun sa mga nangyayari, dineclare ng ating commissioning bank na commonly controlled.
0: Pero napakarami po ng ating na-deploy na puwersa, but despite it, nakakalusot pa itong mga armadong mga tao. Ang pagkaalam natin, sinasabi nyo po dati ay everything is anti-law, sinasabi nyo, everything is under control, but how come these things happen?
6: Under control pa rin, sir, kasi yung ginawang commonly controlled Yun ang nangyayari. And of course, hindi naman siguro ang dahilan ng security natin na nangyayari ito. Dapat na, nagkikaya tayo sa lahat, tabantayan. Pero it would so happen na mismo yung mga tao na nakapila doon sa polling places, may dalang baril. Mm. So, as early as 11 o'clock, we'll be expecting na these people will be queuing in front of the prison precinct as early as 11 o'clock. Sila may mga dalang baril, sila magbabarilan.
0: Mm-hmm. Kaya,
6: it's really, it would appear na it's beyond control ang mga nangyayari. Because everyone is deployed on election day, but they were already, yung ating mga nagbarilan ay nasa area na as early as 11 o'clock.
0: Rubs.
1: Yes, good morning, Director. Given that incident, Director, na naging madugo prior pa man sa actual day and time of election, meron bang masasabi natin na pulisiya na sa pag-enter pa lang ng gate ng paaralan, ma-check na kung ano yung mga dala-dala, no? Baka may dala nga na paputok.
6: Sila. Ang problema nga lang, kung medyo stricto, sasabihin naman na stricto ang ating PNP Army personnel. Nilalagyan niya lang nung una nga, nilalagyan nung isang election, nilagyan ng mga harang, mga bambus, may mga labwa pa. Pero, we were criticized, although it's the decision of the Philippine Army then, we criticized na stricto daw, na mahirap pumasok. At ngayon may nangyayari na so that would be an offshoot of our laxity in the security dahil hindi masyadong nag-refresh yung mga ano. But of course, ang mga taong na ito ay andyan na alas 11, so nobody is expecting. Hindi ba sila actually na ano, you're not fresh pa bodily dahil alas 11 pa, imagine that, alas 11 pa, andun na nagpipila rin yung tao. So talagang mahirap talaga minsan para sa mga security personnel to secure everyone.
0: Mm-hmm. At this point in time, how would you describe the turnout?
6: Turnout of what?
0: People trooping to the voting places, gano'n sila karami?
6: Yeah, hindi natin maikot yung lahat, but of course, continuously, yung mga teachers natin, there were some delays in the deployment of the teachers. Parating yun sila. It's almost 7, but at least, so it's actually 6:40, so 20 minutes na lang. Pero karamihan naman, nandun na sa schools. At makikita natin talagang marami din ang buboto. They have the interest to be to vote early. And of course, inunahan natin yung vulnerable sectors. So that's just actually normal with every elections na marami yung umaga kasi everyone is intending to vote as early as possible. Doon naman siguro mga instructions nila sa ilang mga kanya-kanyang mga principal candidates. Kaya we are expecting na talagang medyo mataas ang natin. We forecasted that would be 70-80% and hopefully talagang makakaabot sa expectation natin.
0: Mm-hmm. We understand po. Marami po ang naghahabol ng iyong panahon. But we will try to get in touch with you again later siguro for some updates. Maraming salamat po sa iyong panahon.
6: Salamat. Maraming salamat, sir.
0: Nakakatinig. Si Barm Comelec Regional Director, Attorney Ray Sumalipaw. Mga katinig, masubo, no? Kaya, despite sa, even ang Comelec o ang militar, ang 6th Infantry Division, specifically, nag-iyon-iyon nga, they have enough personnel and
1: 15,000 augmentation forces coming from the military ang i-deploy. So dako nga numero og na ay pasiunang ingon nga under control.
0: And I think tama ang observation sa kwan katungod Mindanao na with that number of uniformed men nga deployed diha na
1: gyud
0: no na gyud ay semblance of militarization, no, kay naa ra ba yung mga ano, naar para ba yung mga phobia ang pipila ka mga isuon na to ng mga bangsang moro huwag makakita huwag mga uniform ben. But of course ano we hope dili na mausab to no katong mga panghitabo gahapon o diha sa kalanganan o sa asa ka ito isaloy
5: sa kwan Rosary Stand
0: sa may Rosary Stand. So nagaingon si ano ganiya gi bat-bat ni 40 kining mga distrito sa Cotabato.
1: Tulo lang ka distrito? Mura po ga Cotabato province nga tulo gihapon. Pero napulo tanan ang mga kandidato o kada distrito mupili ra sila usa ka representative kaubang Romy.
0: Mhm. Anto siguro ng ipadayon paghisgot ni human sa pipila ka mga pahinumdom.
7: Aling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Simolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nagboundary ba. Okay. Yan had kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nagnormal na.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
9: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
10: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
11: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas warminti. Kaya lang, lihok pituro sa baleba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo lang ako sa imo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
7: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Nipilito'y dugay kayo gipindot. But anyway, welcome back, Kaubang Ruby. 44 minutos na man milbay ang alas 6.
1: Yes, dali ra kaayo, no?
0: Lagi.
1: Kunya, daghang-daghang area ni ang atong i-cover. Og naay mga pull-out observers nga pwede rag yung madungog nato ang ilang mga observation reports.
0: Mm-hmm. Anyway, mo kabalaka kay tibuok adlaw 24 oras pag uban-uban ta diri kay mag blow by blow coverage sa ang tinig ng bayan, ang Joy FM 102.3 sa tanang mga panghitabo diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kay mahinungdanon kay ini daghan ganing mga foreign observers nga naabot diri sa barn para obserbahan kining first parliamentary election. Kita pa ka. So, paningkabunta na mo, kauban na ito ang mga higala nga nasa field, o mga reporters po dato nga nasa field. Paningkabutan na ito nga mahatod kaninyo ang mga importanteng mga kaganapan na from time to time. So, guwa sa itong mga district candidates sa Cotabato City, tulo ka district, naakay na mention na nga sa 3rd district, yung mga kandidato sa 3rd district. Kinsa gani?
1: Si Antok Tumanda, Kanen Reynaldo, o Mantikayan Hashim. Tulo.
0: Mm. Sa City of Cotabato lang,
1: yes,
0: na. Aha. Ang unya, ipaulay na ito ng basila nung kanang lanaw kay medyo layo pa. Pero sa Maguindanao?
1: Ang sa Maguindanao?
0: Ano na giya po? Pila ka district? Upat ka district?
1: Basilan, City of Cotabato, Lanao del Sur,
0: Maguindanao del Norte.
1: Del Norte.
0: Ay, lima ka district.
1: Nga nung tulo?
0: Sa Maguindanao
1: del... Lima ka district.
0: Mm.
1: Daghan, no? Pero sa first district, duhara ilang pilian. Si Balitok Abdul Kudus o si Tumawis Prince Khalid.
0: Mm-hmm.
1: So, duhara. No? Isa ilang piliyon diya. Sa second district...
0: Oy, kalaban.
1: Oh, nag-inusara. So, this is winner by default already.
0: Si Dok Ibay. Si Dok Ibrahim Mangod. Ang akong pagkaila kay Dok Ibay, Dr. Ibrahim.
1: Ah, okay.
0: Aha.
2: Dating mayor sa para.
0: Aha. So, maulay ni siya.
1: So, Dili Ibrahim. Dr. Ibrahim Ibay. No? So,
0: pero basig mo niya ang registered name.
2: Mona siya yun.
1: Ibrahim.
0: Ibrahim Ibay.
1: Sa 3rd district, Kaubang Dos, tulog gihapon ka contenders, no? Ang ilang mapilian, si Ahmad Badruddin, Baragir Asnawe, o Makakwa Abdul Rauf.
0: Mao niya ang incumbent OIC, si Makakwa Abdul Rauf. No?
1: Oo. So,
0: naaday siya sa 3rd district sa Maguindanao.
1: O sa 4th district, upat kabuok, Abbas Abdul Nasir, Agustin Alexander Dilanggalen Jazria, o si Sema Baisandra.
0: Sema Baisandra, mao niya ang asawa ni kanhing Cotabato City Mayor Muslimin Sema. Dati po din siyang congressman, no? Representing a district in the city. Ah, okay. Sige.
1: O ang fifth, ikalimang distrito, again, nag-inusara o kini, considered na nina way kalaban, no? Kaya nag-inusara lang man siya, Mastura Ishak.
0: Ah, si Mastura Ishak, Ibrahim, kaila po nato ni, dati ni nag, Department Secretary sa DTI sa ARM, o abogado ni anak ni siya ni attorney Mastura. Ano siya pangalan niya? Michael Mastura. Okay. So kana tong sa wala ta kaila din. But kining mga familiar names sa ato aning mga anak na meet in some time in the past.
1: Ang Maguindanao del Sur ang ubay-ubay Kaubang Dos.
0: No? Lima ka distrito.
1: Oh, lima ka distrito pero wala tayo nakitaan din hinga lone candidate nga buti pasabot dili na pilian tungod kay isa ra siya.
0: Pero sa Maguindanao North, Maguindanao del Norte, ang 6th, 2nd district o ang 5th district, walay kalaban. ang daghan nga galaban-laban sa 4th district ay upat ang galaban diha.
1: 3rd district lima.
0: Tulo lang.
1: Maguindanao del Sur.
0: Ah, sa Maguindanao del Sur, sige.
1: Lima, no? So sa 1st district, Kasim Idris, Mitimbang Babi, Mitimbang Tawakal, Yusuf Muhammad Hasan. Mauni sa 1st district na sila upat ka kandidato nga mapilian. Segundo distrito or second district, ang Patuan Sajid Andre o Sindatok Saad Duha, no? Third district, mauning ingon ako nga medyo ubay-ubay kaubang dos, Kamindan Habas, Datumanong Borgiva Tasmi, Sangkil Ali, Upam Dato Edo o Upam Daod. So, lima. Fourth district, Delna Aladen o Mangundadato Di Parok. O sa fifth district, Alameda Anwar, Ali Rafsanan, Dalgan Nasser. So, kini ang mga listahan sa ilahang mapilian, gilangkuban sa lima ka distrito sa Maguindanao del Sur.
0: Kining sa tawi-tawi, pero di naman makabot atong Sibya dito, pero basika doon ay nag-tanaw sa atuang Facebook live, no? Ato na lang pong apilon ning sa tawi-tawi.
1: Yes, kay basig ang uba nag-prepare pa. Ang lani naglistahan or at least kabalo sila kisip liyon. Sa tawi-tawi, upat ka distrito. O again, walay solo din hing, meaning way kalaban tanan na ano, so contested. Sa first district, Kwe Julbert, Sabal Mudyahiron Siermal. Sa segundo distrito, tulo ka kandidato, Halon Abdulaziz Hayudini Gamal, Matba Hajimar. Sa third district, dunay upat ka kandidato, Abriji Mali, Amil Bangsa Dayang Rausidana, Dalagan Alnahada, o Matolo de Asis Rusatina. O sa fourth district, upat ka kandidato, Ahadja Michael, Ahadja Nor Mahadil, Jamalul Sanya o Kasim Hamdan. So, four districts in Tawi-Tawi sama sa ato ang nasaysay kaubang dos.
0: Doon na ito ang Lanao del Sur.
1: Ang Lanao del Sur.
0: Kay kaabot na ba ito pag Sibya sa Lanao del Sur?
1: Yeah, ang Lanao del Sur, siyam ka distrito, the most number of district sa maong area, no? First district, 2, 4, unom. Unom ka kandidato, Janalan Nazrudin Gandamba Princess Pala Amera, Makalangon Abdulaziz, Pangandaman Almen, Taher Abdul Rahman, o si Tumawis Rolly. Sa segundo distrito, upat ang mapilian. No? Meron kayong apat na kandidatong mapagpipilian sa second district. Alonto Jr. Alexander, Bazar Samanudin, Edres Salahudin.
0: Dali lang 40, yes. Sa nang putlon ha. Tamang-tama, nasa linya si Ginang Samira Gutok. Magandang umaga. Yes. Sam, welcome dito sa ating programang Tinig ng Bayan. Kasama ko si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Good morning po.
0: Hello. Anyari.
3: Sam? Good morning po.
0: Yes, Sam. Yeah, good morning. Kumusta? Nasa location mo ngayon? Ay, Sam, anyway. Padayon na ito ni, Tumawis Rolly ba ito? Diyan na ba? Second district na ba ka? First district pa sa Lanao?
1: Sa Lanao, naalak ko sa first district, Tumawis Rolly, no? So, second district, akong usbon, upat ka kandidato, no? Alonto Junior Alexander, Bazar Samanudin, Edres Salahudin, o Gauraki Hamza. Sa third district, still sa Lanao del Sur, Adyong Abdul Rauf, Makarava o Makaraya Jamil, Manguron City Saleha o Rimbang Edriza. Fourth district, upat gihapon ka kandidato, Abdul Kamal, Kumadog Johari, Pandi Lampa o Sumagayan Aminudin. Sa fifth district, tatatlo ito, Asom Arimaw, Papandayan Khaled Yasin at si Tago Udtog. 6th District, tatlo pa rin, Balt Jamael, Kabugatan Muammar at Makapudi Husni. Sa 7th District, Dipatuan Nora, Makasilang Kardawi, Mindalanao Ali Usman at Sarangani Usman Jr. Sa 8th District, dadalawa ito, Balindong Ahmad Amir at Turayas Saipudin. At the last but not the least, for the 9th District, tatlong kandidato, Adyong Rasdi, Bayabaw Jalala at Galo Lamping Anwar.
0: Anyway, ginapalingkabutan po na ito. Makontak ko sab siya sa Miraguto kay Naputol para makakuha po tag update ditong dapita sa Marawi, no? Sa Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi, adunay usa duha tulo upat ka distrito. Ang first district adunay duha lang ka kandidato nga si Ke Holberts og si Sabal Mujahiron na Sharmal. Mauna ang sa first district. Sa second district, tulo silang galaban-laban si Halon Abdulaziz sa si Hayudini Gamal og si Matba Hajimar. Sa third district, mga katinig, apat po silang naglalaban-laban si Albirinci Mali, si Alimbangsa Dayang Radzi Dana og si Dalagan and Alnahada and Matulo Diasi sa Rosatina. Anyway, nasa linya na si okay. Yes, good morning, Sam.
4: Good morning po, Romy.
0: Yes. Kasama ko si Ruby Padilla Season.
1: Good morning po.
4: Naiyak kami, masyado marami nang nangyari sa may ano, Cotabato. Cotabato 10 injured po, tatlo or 2 ang namatay. At sa Marawi naman din ano pa po, 4 o'clock naman na distribute ng paraphernalia or nag-open na po sa Sagunsongan ang ilang mga voting center kasi may mga PWDs no na dapat pwede nang bumoto.
0: Mm-hmm. So diyan po banda sa ano sa may Marawi at mga probinsya ng Lanao del Sur at Lanao del Norte, wala naman pong mga untoward incidents na nangyari the last 12 or 24 hours.
4: Wala pa naman po sa aking timeline ay nakaka-monitor po tayo. Tinek ko si PD, siyempre hindi pa nakakasagot yung PNP Lanao Sur kasi po yung na-alert ako sa mga watchdogs natin na sana naka-accredit sila with IDs. They're afraid na hindi sila makapasok kasi nga hindi sila naka-secure no, ng kanilang identification card. So, hoping na may mga reports no, sa ating mga watchdog monitors kung how it is.
0: Medyo mahigpit daw po dahil dito sa nabanggit nung ni Richel, kilala man si Richel Yumel, yung kasamahan natin sa media, mahigpit daw po, kahit mga media, kahit may ID ka, hindi basta-basta pinapapasok sa mga presinto.
4: Yun po ang aking call out, kasi siyempre, dahil maybe siguro maliit ang classroom, pero ang call out ko, since na-interview niyo ako noong Sabado,
0: yeah,
4: at mga ilang media is, kailangan po talaga may bantay, may monitor, so kailangan kasi may magkukwento ano nangyari kung sakaling may insidente. So, it's a call out to COMELEC who deputizes all na kailangan po ay meron pong nag-presence po ng third party or yung media po.
0: Aha. Bago lang namin nakausap si COMELEC Regional Director, pero ipapaabot po namin yung call out nyo sa kanya. Dahil sinabihan naman po namin siya na from time to time, tatawag kami sa kanya.
4: Now, yes po, kami po ay partner ng COMELEC noon, chairman nila ako sa partner ng NAMPRE.
0: PPCRV.
4: Sa Katunberg, Ulanao. So, kailangan sana po ay ibalik po yung ganong sistema sana.
0: Pero mayroon po ba kayong obserbasyon sa mga presinto kung kumusta yung plastada ng mga presinto? Dahil sinabi mo kanina, mayroon na maagang nagbuka sa did you have an actual ano site of the ano happening sa mga presinto?
4: Yung from the photos, lalabas pa lang yung mga voters, whether sa hiram sa guntungan, kasi nga right after prayers naman, pwede nang mag, 4 o'clock yung prayers namin, nag-arrange na ng paraphernalia yung mga teachers. So, yung nakita ko lang po is yung mga dark pa lang yun, Marawi City, ay naglalakad po yung mga nagdadala ng balota. So, it's a call out sa mga prayers mo for everyone, no, na involved. Especially karami yung kasi, Romy, mga babae. Babae ang nagsiserve sa loob ng presinto, mga BIs ay mga babae.
0: Ang isang observation sa Cotabato City ng mga independent observers ay parang nagugulat sila dahil ang labas heavily militarized, maraming sundalo, maraming mga police, but of course sinasabi ng COMELEC kaya nilang masalisihan, but despite the fact na massive yung deployment, may mga hindi kaaya-aya mga pangyayari kahapon o kagabi.
4: Kaya po kailangan po yung monitoring talaga ng international at saka national monitors, kasi gun ban nga pero hindi naman gun ban sa atin, no, sa authority. So ingat lang po sa lahat, kasi it doesn't mean a gun ban at may hawak po na armas ang ating security personnel ay ito ay matakot ang butante. So the message could not be na masyadong malaki ang military security presence ay matakot ang tao. This is a safe

0: syempre may nakaka-nervyos, pero ito eh sana po warning na sana po ay hindi sila nasa loob.
1: Rubes?
2: Yes, ma'am, gusto nating suriin dahil andyan talaga kayo sa area. Kamusta naman po ang mga teachers natin na naatasang mag-subaybay at talagang mag-serve, no? May mga areas po na sinasabing umatras, hindi dumating. Kamusta dyan sa area of coverage ninyo, Ma'am Almira?
0: Yeah, it is normal naman po na may mga, kasi mga family supervisors kami sa DepEd, yung mga kamag-anak ko kung saan ako boboto, that mga may mga kandidato sila na relationship. So normal po na they had to waive, no, their service. They had to so-called
1: inhibit.
0: Anong word na kailangan po nilang hindi magpartisipa sa pagiging frontliner nila at BEI. So they had to not serve. At marami pong areas daw na ganun. At normal po yung pag-shift or pag sa substitution. Sana po ay on time yon, kasi nga there was time naman to prepare. So, kung nakikinig yung mga teachers, so teachers allowance natin po, hazard allowance, ito ay ang call out natin sa COMELEC. Babantayan po namin yan ni Senator Robin kung sakali dapat may teachers allowance, kasi 90 areas of concern ang sabi po sa PNP report or upload. So, natural po na may hazard allowance din po ay itong mga teachers natin.
1: As of this moment, Sam, maraming salamat sa inyong panahon. We will call you back siguro later for some updates.
0: Yes, please po. Sa lahat, salamat sa media po sa pagbabantay. At nasanay naman po kayo sa war reporting eh, pero sana po we dream of a day na hindi po na war zone ang tingin namin sa sarili namin.
1: And we have been covering conflict in the context of building peace.
0: Yes po.
1: Maraming salamat ulit. So mga katinig, mautontingog ni Samira Gutok, wala tayo oras sa 4 minutos lang milabay sa alas 7.
2: Yes, pero atong i-assure sa ato ang mga listeners nga mupadayon ang tinig ng bayan sa paghatag og blow-by-blow report and observation isip atong commitment sa first parliamentary election sa BARM.
1: Sa ngalan sa atong kauban, si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2, Romy Luspa, nagpasalamat sa iyong pakiguban ka na to. Og nag-imbita nga ayaw kamugbiya kay sa tibuok adlaw among hihatod kaninyo kauban nga ato ang mga partners ug ato ang mga reporters nga nasa field sa Lanao provinces, sa Maguindanao provinces ug sa SGA. Ayaw kamughawa kay musunod dayon ng atong alas 7 balita, mayong buntag kanato hurot.
3: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ulit na buyang daw.
5: Tapos?
4: Ya, ang akong i-hapla, sir. Nauga naman po.
5: Kapila po ka mga haplas po?
4: Juan, sa buntag, sa hapon.
5: Kung sige gamit yung mga haplas?
4: Yes, well.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo.

0: Bagong sports sa equipment na turnover naman sa Lupona, Davao Oriental at samantala sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental, Comelec. Inaalalahanan ang mga butante na sumunod sa guidelines para sa pagboto at malikayan ng anumang kaguluhan ayon sa pinakahuling reporta sa Lanao del Norte. Dali ng mga balita, susunod na.
1: Asa namin in taon ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragun, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon ay ang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakiliniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
4: Katagay ko yas para nang nila ba kataging manggut ni nya maayo to siya rin o, ako galing mahikap og gahi mubalik og katul ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa botelya ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki sana simuta gud ko mo kayo di ako rin gitisingan nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko kay tulungan tambalan ako akong kamot mo. Hindi na ayaw.
3: Yan ang yakiliniming oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

0: Ganap lang nga alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Tatlo katawang nasawi samantalang 15 naman ang nasugatan matapos ang isang pamaril sa harap mismo ng Dato Usman Mampin Elementary School sa Barangay Baguado sa Cotabato City maghating gabi kanina. Kabilang sa mga nasawi si Igar Kasan Andong, 88 years old, na residente ng Puro Katulingan sa Baguado sa malapit sa Maytanghal Subdivision at isa pang dalawa pang hindi na kilalang mga biktima na kasalukuyan pang inaalamang identity ng mga ito. 15 katao naman ang nasugatan sa naturang pamamaril na batid na habang nagtitipon-tipon ang naturang grupo sa nasabing paaralan at habang nakapila para sa eleksyon na ngayong umaga. Nang bigla lamang nagkaroon ng palitan ng putok at nauwi naman sa matinding pagtatalo. Rubis po din naman ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 6, ang RMFB 14A, PNP 12 at maging ang 4th Sub at SAP. Mabilis na isunugod sa ospital ang sugatang mga biktima ayon naman kay Comelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao. Papatuloy ngayon ang kanilang monitoring kaugnay ng mga naturang insidente.
1: Yung nagiging oldo, may nangyari, yung mismo, yung nagbabarilan. Kasi to the pier na may mga baril silang dala-dala, kaya nagbarilan yung both sides of our election, yung parties. Nagbarilan sila, may mga namatay na tatlo, may nasugatan na 15.
0: Ang tinig ni Comelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao. Samantala, isang lalaki naman may bitbit na granada ang nasa bugan sa dala nitong eksplosibo habang nasa bahagi naman ng Purok Amerol, Barangay Mother Kalanganan, alas 8 kagabi. Nakilala ang naturang lalaki na si Sainudin Sapal Makabuat, residente ng Poblasyon 1 sa Cotabato City, kung saan ito ay nagtamo ng matinding sugat sa kanyang ari. Ayon sa Police Station 4 ng Cotabato City Police Office, nakatanggap sila ng report alas 8:05 kagabi at agad namang rumisponde ang mga tauhan ng naturang himpilan sa investigasyon na batid na habang naghihintay umano si Makabuat ng kanyang construction na foreman sa naturang lugar. Nang biglang nakarinig ng malakas na putok, kasalukuyan namang nagsagawa ng mas malalimang investigasyon ang City PNP kaugnay ng naturang insidente. Agad ding inalerto ang buong puwersa para matiyak na maging maayos ang seguridad sa eleksyon na ngayong araw na ito. Ang Kalanganan ay isa sa mga lugar na mayroong mainit na tensyon sa naturang lunsod. Samantala, isa pang pagsabog naman ang naitala alas 8 pasado kagabi sa bahagi naman ng Dato Untog Matalam sa Malagapas, Cotabato City, particular sa Rosa Raid sa number 10. Na batid na agad ding rumisponde ang mga tauhan ng PNP sa naturang lugar kung saan iniulat na wala namang may nasaktan sa naturang insidente ng indiscriminate firing. Ang naturang insidente na ganap bago ang pagsisimula ng eleksyon na kaninang alas 7 ng umaga. Samantala, ang indiscriminate firing ay nagresulta rin sa pagkaka-recover ng 5.56 caliber rifle ng mga tauhan ng scene of the crime operatives. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung sinong responsable, kaya't lahat ng mga CCTV footages sa lugar ay sinusuri na ng mga otoridad. Sa Cotabato City pa rin, walang habas din nagpaputok ka ng baril ang mga armadong grupo

Matapos na nagpuputok ang mga lalaking sakay ng itim na minivan at walang plate number. Agad din tumakas ang natunang mga suspect at na-recover naman sa crime scene ang mga baso ng bala. Sa ngayon ay patuloy pa na naka-alerto ang tropa ng militar sa naturang lugar. Sa bahagi naman ng Raja Buayan sa Maguindanao del Sur, patay naman ang isang hinihinilang suspect. Samantalang na-aresto ang isa pang kasama nito sa naganap na pamamaril sa may barangay Mileba, Raja Buayan, kahapon. Ang nasawing suspect na si Unting Mabini Makapana, na residente ng barangay Sapal, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur, at naaresto naman ang isang kasama nito nga si Rasida Kalima Sisay, na residente ng Langapatuan, Maguindanao del Sur, na nagtamo din ng sugat matapos ang barilan. Agad na rumispundi ang mga tauhan ng quick response team ng PNP alas 4 pasado kahapon ng hapon, at sa isinagawang clearing operation na dito, nakita si Sisay na nagtatago sa likod ng isang bahay. Nang lumapit ang mga pulis, pinaputokan naman sila kaya't gumanti ng putok ang mga otoridad. Nasugatan na si Sisay na nagresulta sa pagka-aresto nito at dinala naman sa Sultan Kudarat Provincial Hospital para ipagamot. Natagpuan din ng mga pulis ang katawan ni Makapana na may tama ng bala. Dinala pa siya sa Bangsamoro Regional Hospital o sa dinala sa Cotabato Regional and Medical Center, subalit idiniklara ang dead on arrival ng kanyang attending physician. Ayon na sa mga residente ng Milib, isa pang residente na si Nasrula Uto Ampatuan ang nasugatan din sa naturang insidente mga akaraang pagbabarilin ng naturang mga suspect na sakay ng motorsiklo. Nakuha naman sa napatay na suspect ang isang 45 caliber pistol. Sa ngayon ay nagsasagawa ng mas malimang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Ganap lang alas 7:25 na ang oras, samantala.

0: Provincial Director ng PNP sa Lanao del Norte. Tiniaklamaan ang koordinasyon sa seguridad sa mga boundaries kaugnay ng pagsisimula ng eleksyon kaninang alas 7 ng umaga. Detalye ng balita mula naman kay Renzo Malinog ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental.
1: Gan ni Police Colonel Leo de Leon Suwa sa Lanao del Norte Police Provincial Office nga matod paandam ang mga otoridad sa pagmintina sa kalinaw ug seguridad may kalabutan sa 2026 Bangsang Muro Parliamentary Election ni Pegayon karong adlaw. Matod pa ni Suwa, adunay contingency plan ang kapulisan, apila ang Armed Forces of the Philippines ug ubang pag-security forces aron na matubang ang nagkalain posibleng mga sitwasyon o napangandang usap sa security measures aron malikayan kung ugaling adunay posibleng mga insidente gikan sa kasigbit nga mga lugar ngadto sa mga boundary sa Lanao del Norte. Ibutik usab ni SOA nga padayon ang ilang koordinasyon sa kapulisan, militar, provincial government o guban pang mga ahinsya. Matod pa niya, kontrolado sa mga security forces ang kasabtangang kahimtang o magpadayon nilang bantayan ang kalinaw seguridad sa tibok probinsya sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ganap na nga alas 7.27 ng oras sa dagdagan ng mga balita. Naka-alerto na nga buong puwersa ng nasa mahigit 16,000 na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Maging ang nasa 17,000 ang mga miyembro naman ng Philippine National Police na ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa pagdarawas ng eleksyon ngayong araw na ito. Ayon kay Kumalikbarm Regional Director Attorney Rhea Sumalipao, isinilalim ang buong puwersa sa alerto dahil na rin sa mga banta sa seguridad. Sa panayam ngayong umaga kay Sumalipao, inamin ito na may mga grupo na ng mga butante ang nasa loob na ng school campus at may mga ilan dito ay may mga dalang baril kaya't agad na inalerto ang buong puwersa para tiyakin na maging maayos ang eleksyon ngayong araw na ito, particular na sa Cotabato City, Lanao del Norte o Lanao del Sur at sa Maguindanao del Sur. Samantala, matagumpay namang naisagawa kahapon ang o noong araw ng Sabado ang final testing and sealing ng automated counting machines bilang bahagi pa rin ng makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliament Elections. Mismong si Kumelec Chairman George Garcia ang unang sumubok sa pag-seal sa mga makina sa Cotabato City Institute sa naturang lunsod. Ginawa ang naturang proseso para tiyakin ang husto at 100% kahandaan pati na rin ang ligtas, maayos at tapat na pagdarawas ng eleksyon ngayong araw. Naka-standby na rin ang mga tauhan ng pulisya sa iba't ibang mga paaralan sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur maging sa Cotabato City. Samantala, nagtaas na rin ang full alert status ng Philippine National Police sa buong rehiyon para siguruhin ang kapayapaan at seguridad sa parliament elections. Nasa mahigit 800 namang mga teacher na tatayo sa lang Board of Election na tellers at inspector ngayong araw na ito ang umatras naman sa kanilang pagalilingkod dahil na rin sa maraming kadahilanan. Ayon sa Commission on Election, iba't ibang dahilan ang ibinigay ng mga guro na nagpasya nga hindi magsilbi sa eleksyon. Nilino naman ang COMELEC na hindi kakasuhan ang mga gurong umatras. Bagamat hinilingan ng komisyon na sana'y mas maaga silang nagbigay ng abiso upang magkaroon ng sapat na oras para sa paghanda ng kapalit. Sa kabila nito, tiniyak naman ng COMELEC na handa pa rin ang kanilang hanay para sa halalan. Magsisilbing Special Election Board ang mga tauhan ng mga pulis sa mga lugar na kinakailangan upang tiyakin ang maayos na pagsasagawa ng butuhan. Binigyan din ni Kumalik Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao na ang mga pulis na sinanay na bago pa man ang eleksyon ay silang mamamahala sa mga kritikal na mga lugar bilang Special Election Board ng Commission on Election.
2: Kamuntik ng maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
7: Paano nga kaibig mo, mga kaibig mo, sa mga agod, kaya naman sa basakan? Siyaplasan ako. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap na nga alas 7.32 ng oras. Tuloy-tuloy po sa paghatid ng mga pangunahing balita. Kaugnay pa rin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakauna-unahang barm election na ngayong araw nito. May mga dagdag na balita mula naman sa 87.7 Joy FM, Pangal Bay, sa Misamis Occidental, si kasamang Renz Sumalinog.
1: Numan sa Commission on Election o COMELEC, ang mga butante kabahin sa oras sa pagbuto alang sa ipagayon ng 2026 barm parliamentary election nga ipagayon karong adlaw, Lunes, September 14, tuig 2026. Wato pa kini mo ang pinakaunang parliamentary election kuman kapila na kininausab na kansila. Matod pa sa COMELEC, kinahalamasayod ang mga butante sa Barma sa insaktong oras aron sila makabutar. Ang early voting hours magsugod kini alas 5 ang takna sa buntag hantod alas 7 sa buntag. Kini eksklusibo lamang alang sa mga senior citizen, person with disabilities o PWDs o mga MABDOS. Samtang ang regular voting hours, magsugod kini alas 7 sa buntag o matapos alas 7 sa gabi. Bukas kini alang sa tanang registradong mutante, apan hatagan gihapon o prioridad ang mga senior citizen, PWDs o mga buntis. Itambagan usab ang mga mutante nga susihundaan ang ilang mga voting precinct, pinagi sa official nga precinct finder sa COMELEC sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Idasig usab sa ang tanang mga mubutar na sayo, malinaon o responsable o musunod gayon sa mga lagda sulod sa polling place. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Samantala sa Maguindanao del Norte, mas pinalakas pang ugnayan ng Armed Forces of the Philippines at ang mga lokal na pamahalaan para tiyakin ang seguridad ngayong araw na ito kung saan isinagawa naman ang naturang pagpupulong sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Tinalakay din sa pulong ang mga hakbang para sa pagtiyak ng seguridad. Alas 7 kaninang umaga, nagsimula naman nakaboto na ang mga butante na mga senior citizen at mga PWD at mga vulnerable nga sector. Sa ngayon ay nagsisiksika na ang marami mga butante sa iba't ibang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Samantala, dag nga magali mga balita sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Naresto naman ang mga otoridad ang rank 8 na most wanted person sa municipal level sa isinagawang operasyon. Ang suspect na si alias Manman, 19 anyos, ay naresto ng mga tauhan ng Bagumbayan Municipal Police Station 2nd Sultan Kudarat Mobile Force Company. Nalaman sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang Acts of Lasciviousness. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa kanya. Sa Esperanza, Sultan Kudarat, na aresto din ng isa pang wanted person dalaman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Si alias Kiko, 27 anyos, ay inaresto ng mga tauhan ng Esperanza PNP at ng 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company sa bahagi ng barangay Poblasyon ng naturang bayan. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Esperanza PNP ang naturang mga suspect. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Hati naman ni Dinig 26, Erwin Madhay.
8: Isa sa gawa sa Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental, ang one-time, big-time outreach service caravan sa September 15 hanggang 17 ngayong taon upang mailapit ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga residente. Nagsagawa ng coordination meeting ang LTO Region 11 at Municipal Government of Caraga bilang paghahanda sa tatlong araw na aktividad. Layunin ng programa na matulungan ang mga residente sa malalayong lugar, lalo na ang mga komunidad na hirap makapunta sa mga tanggapan ng gobyerno. Kabilang sa mga katuwang sa programa, ang Provincial Government of Davao Oriental, DSWD, PhilHealth, SSS, NCIP, PSA at DRMC Tagum. Inaasahang makikinabang ang mga residente sa iba't ibang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno na ihahatid mismo sa kanilang barangay. At sa ibang balita, matagumpay na isinagawa ang tatlong araw na pamamahagi ng food assistance sa 20 barangay ng bayan ng Governor Hineroso, Davao Oriental, bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan para makatulong sa mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan at sinuportahan ang naturang inisyatibo ni na Governor Nelson de Hirang at Mayor Juanito Colot Inojales na nagtutulungan upang maihatid ang kinakailangang suporta at serbisyo sa komunidad. Nagpaabot din ng suporta si 2nd District Congressman Chino Almario na kinatawan ni Mr. Kenneth Tagora bilang bahagi ng pagtutulungan ng provincial at lokal na gobyerno upang mas mailapit ang serbisyo sa mga residente. Layunin ang naturang inisyatibo na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan at matiyak na ang suporta at serbisyo ng pamahalaan ay makarating sa iba't ibang barangay ng Governor Hineroso. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Samantala, ganap ng alas 7.39 ng oras sa ibang mga balita, deklarado ngayong Fiesta Oficial o Holiday sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Kasabay naman ang pagdaraos ng kauna-unahang parliament election. Bukas, deklarado ding holiday sa Bangsamoro sa ilalim ng Proclamation Number 0007 na nilagdaan ni Chief Minister Abdul Rauf Macacua, idiniklara bilang special non-working holiday ang araw ng Martes sa Bangsamoro. Layo nito ay mabigyan ng panahon ng mga residenteng umuwi at muling makabiyahay pabalik sa kanilang mga lugar pagkatapos ng butuhan na ngayong araw na ito. Sa mga balitang pambansa, naghahanda na daw ang Philippine National Police o PNP para sa kinakailangang security measures para sa 2 araw na transport strike simula ngayong araw na ito hanggang bukas na ikinasa ng grupong manibela bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Philippine National Chief of Police, General Chief Melencio Nartates Jr., nakataas ng alerto ng mga police unit sa mga lugar na inaasahang pagtitipunan ng mga protesta. Kabilang na ang bahagi ng PILCOA sa Quezon City. Inataas na rin ng mga police chief at territorial unit na makipag-ugnayan ng malapitan sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para mapanatili ang seguridad at maayos na crowd management. Bumuo na rin ang PNP ng coordination upang magbigay ng tulong sa mga commuter na posibleng ma-stranded sa kalsada dahil sa tigil pasada. Sinabi ni Nartates na nauunawaan ng pambansang pulisya ang hinanaing ng transport group sapagkat maging ang kanilang sarili mga tauhan na nagmamaneho. Apektado rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasahan ng PNP na mananatiling mapayapa at maayos ang ikakasang protesta. Ngunit nakahanda pa rin ang mga karagdagang security forces sakaling magkaroon ng hindi inaasahang emergency o iba pang mga insidente sa panahon na isinasagawa ang naturang kilos protesta.

Patuloy na mga tinutugisan ng mga otoridad ang kapitan ng MV June Aster na pininiwalang buhay pa rin at hindi kabilang sa 43 survivor na iniimbestigahan kaugnay ng naturang trahedya na sinapit ng pagkalubog ng barko na ikinasawi ng 35 patay at pagkakawala ng 54 na iba pa. Ayon sa Philippine Coast Guard, spokesperson na Commodore Noemi Cayabyab, hanggang alas 8 ng umaga noong Sabado, nasa 43 pa rin ang nasa listahang nakaligtas at hindi kabilang ang kapitan ng barko na si Captain Romel Sarmiento. Gayunman, sinabi ni Cayabyab na ang isang katawan mula sa Atien sa Inter-Island Paris ay may-ari at operator ng MV June Aster ay di umano'y nagbigay ng impormasyon na nakaligtas ang kapitan at pumunta kasama ang ilang tripulante sa ilang covered court sa barangay Tour de Coron. Ayon kay Cayabyab, malaki ang responsibilidad at pananagutan ng kapitan kaya patuloy ang pagkikipag-ugnay nila sa Atien sa Inter-Island Paris na upang mahanap ito. Mahalaga din ang magiging salaysay ni Sarmiento para ma-establish ang pangyayari at kung anong naging aksyon nito na ibinigay sa mga pasahero at tripulante. Ang barko na may kapasidad na 306 na pasahero na sa manipesto ang 117 pasahero at 17 tripulante habang 2 ang kumpirmado namang hindi nakasakay. Isang pagsabog umano ang narinig sa cargo deck ng barko bago naganap ang naturang sunog. Ginap ng alas 7:43 ng oras sa dagdag ng mga balita.

Nananawagan na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na huwag gawing intriga ang kanyang maikling biyahe sa Singapore kasama ang kapatid na si Senadora Pia Cayetano. Nagbalik ka ng bansa nitong Sabado ang magkapatid matapos ang kanilang biyahe. Sinabi ni Cayetano na isang rutina na tahimik na paglalakbay lamang. Sinabi ng nakababatang Cayetano na hindi niya inakalang magiging malaking isyo ang biyahe at ikinalungkot niyang nauwi sa personalan ng mga talakayan. Anya, bahagi ng problema ang toxic na environment kung saan umano ay marami ang naghahanap ng intriga at nagtatalo. Una nang sinabi ni Senadora Pia Cayetano na matagal nang nakaplano ang kanilang pagpunta sa Singapore upang suportahan ang national team sa Asia Pacific Paddle Tour. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na umalis ang bansa ang magkapatid noong Miyerkules. Samantala, sinabi ni Senador Pinping Lacson, hindi naman isyo sa ngayon ang biyahe ni Cayetano na dapat itong mabigyan ng pahinga mula sa stress dulot ng isyo. Siya mismo ang lumikha. Patuloy ang pagbabangayan ni Cayetano at Lacson na kaugnay ng mga alegasyong irregularidad sa flood control at reclamation project sa Taguig. Noon na nga nagsumiti si Lacson sa Office of the Ombudsman ng hindi baba sa 45 case studies na suportado ng mga opisyal na dokumento hinggil sa umano'y systemic anomalies sa flood control infrastructure project sa naturang lungsod. Habang itinuturing naman ni Cayetano ang mga ginawa ni Lacson bilang pag-uusig hindi lamang laban sa kanya kundi pati sa kanyang pamilya at sa Taguig City. Sinabi ni Cayetano na ipinaubayan na niya sa Diyos ang mga kasong ibinabanta sa kanya, investigasyon, intriga at mga aligasyon na ano niya ay pabago-bago. Inimbestigahan na din na si Cayetano ng National Bureau of Investigation sa umano'y irregularidad sa ghost ng Pilipinas o pag-host nito ng Pilipinas sa 2019 na Southeast Asian Games. Ayon kay Director Melvin Matibag, maaaring isama si Cayetano bilang respondent sa mga kasong inirekomenda ng Bureau of Department of Justice. Kabilang sa iniimbestigahan ng umano'y 10 billion pesong unliquidated funds, kabilang ang competitive bidding sa ilang proyekto at controversial na 50 million pesong cauldron. Samantala, inakusahan naman ni Cayetano si Matibag ng pagtatangkang manakot sa kanya bilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa balita naman sa ibayong dagat, inudyukan ni U.S. President Donald Trump si Ukrainian na President Volodymyr Zelensky na itigil na ang pag-atake sa diesel infrastructure ng Russia dahil sa nakikitang masamang epekto nito sa pandaigdigang supply ng langis sa patuloy na pagtaas ng presyo nito. Ang naturang pahayag ginawa ni Trump kasunod ng sunod-sunod na long-range drone attack ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia sa mga nakalipas na buwan na nagdulot ng malaking bawas sa fuel production at nagbunga ng shortage sa loob ng Russia. Ayon kay Trump, napakarami namang ibang pwedeng maging target ng militar ng Ukraine at hindi dapat ang mga pasilidad ng diesel ang pinupuntirya. Nananatili namang matatag ang paninindigan ng Ukraine na lehitimong military targets ang mga Russian refinery dahil direkta ang ginagamit ang mga ito upang punduhan at suportahan ang war effort ng Moscow. Samantala, sumampa na sa mahigit 6 na dolyar kada galon ang average price ng diesel sa Estados Unidos habang ibinaba naman ng Russia ang forecast nito sa oil production sa pinakababang antas sa loob ng 15 taon dahil sa matinding epekto ng digmaan. Sa pinakahuling balita sa ibayong dagat mula naman sa Iran, patuloy pa rin ang pagmamatigas ng Iran na isuko sa Estados Unidos o sumuko sa Estados Unidos. Binigyan nga diin ni Iranian na President Masoud Pezeshkian na kahit
na anong presyon ang ginagawa ng Amerika sa kanila ay hindi sila susuko. Inakusahan pa nito ang Amerika na tinatarget ang mga sibilyan at mga infrastruktura sa kanilang bansa. Ayon pa sa naturang leader, kung talagang warriors ang US ay dapat harapin nila ang mga sundalo ng Iran at hindi idamay ang mga sibilyan. Hindi rin daw magpapadala sa pambubuli ang Iran sa Amerika na ngayon ay patuloy na naglalaban. Sa balitang pang-ekonomiya ay sinusulong ngayon ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng industriya ng palm oil sa bansa para mabawasan ng halos 90% ng pagdidepende sa importasyon. Bukod sa pagkain, layunin din itong mapangalagaan ang lokal na materyales para sa mas malinis na uri ng fuel. Sa ginanap na pag-budget hearing sa Kamara, binigyang din ni DA Secretary Francisco Chu Laurel, magandang oportunidad ito para sa mga magsasaka ng lokal at negosyante dahil sa mataas na demand sa merkado. Kaugnay nito, muling humiling ang Department of Agriculture ng dagdag na 300 million pesos para sa 2027 development budget ng palm oil, habang ipinanukala naman ang hanggang sa 1 billion pesong taunang alokasyon sa loob ng 5 taon na kapag naipasa na ang nakatalagang batas para sa naturang sektor. Sa ilalim ng roadmap ng gobyerno, target daw i-develop ang nasa 300,000 hektaryang palm oil plantation sa bansa, kung saan maabot sa 100,000 hectares bago matapos ang 2028. Ito'y may tuturing na isang malaking hakbang. Upang mas mapabilis daw na pagpapatupad ng naturang programa, kinakailangan ng DA ang paglalagay ng hiwalay na deputy administrator at dedikadong team sa Philippine Coconut Authority na tututok sa palm oil industry. Sinusuportahan din ng kawani ang pagpapatibay ng panukalang palm oil bill, kung saan nakatakda silang mag-sumiti ng opisyal na rekomendasyon kay PBBM. Sa balita sa larangan naman ng sports.

Nagpaulan ng depensa ang gila sa Pilipinas sa 16 na three-point shot na pinangunahan ni Jeric Ahanmise at Robert Bulik para buhayin ang tsansa ng mga ito sa quarterfinals ng 28th Asian Games Men's Basketball Tournament. Itong triple ang isinalpak ni Ahanmise habang may apat na tres naman na si Bulik kaya tumabot ng 109-78 ang pagmasaker ng gila sa Kazakhstan sa isinagawa nitong laban sa Nagoya, Japan.

0: Samantala, dumiretso sa naman ang China sa ikalawang sunod na panalo matapos naman ang 105-59 demolition sa Bahrain patungo sa quarter finals. Pasok din na sa quarterfinals ang host Japan at South Korea mula sa magkakatulad nilang 2-0 na bara sa Group A. Tinakasa naman ng mga Japanese ang Saudi Arabia sa 86-80 habang minasakar naman ng South Korea ang Indonesia sa score na 102-48. Ang top two teams sa bawat group at ang dalawang best third place team ay papasok na sa quarterfinals. At sumunyo ka buwan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampo kayo umaga po ng Lunes. A 14 sa buwan po ng September 2020. Sa isa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM. Sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Patuloy na patuloy na antabay dahil magpapatuloy ang coverage ng Joy FM sa eleksyon ngayong araw na ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan eksakto alas 7 kaninang umaga nagsimula ng bumoto ang mga PWD, senior citizen at mga vulnerableng sektor kaugnay ng kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro. Nanatili rin na naka-alerto ang buong puwersa ng EFP at maging ang Philippine National Police sa kaugnay sa mga kaganapan sa eleksyon. Isa sa mga tinututukan ngayon ang eleksyon sa Cotabato City dahil sa mga insidente ng karahasan simula pa kahapon. Kasama si Renzo Malinog at Erwin Umadhay. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: We are back!
2: Back to the hits.
3: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!
6: Joy!

0: na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.